ane edri si ya maka mpani mfoi na mami nche mpani mfoi na na aso greater so uche mami ohima na ahu tise nise nyamia di bibia boko nana amu bebia ubia na mami mwajo nana buwadi obu ukru nana bi nana na ahu yedie kee edu gas uvi papa pa anono Brantia awono akasa nyame enam ne so ema ne bua eye ogasa Ghana ohunse Ghana de unyame nam ne so ema ndia baare de ejitwam editwam editwam bro na wan baba nkwankwa wan kona so eye na akopo abi akona nti na akofa asemba mebacho enfa maha bebia ubia kantiga mamo ajuati Oh China, kebobo na basi se China fona ye. Oh India dia e mama so. But oh Ghana has e India. Mami cho yesu Ghana, yesu India e ni ye dia no. I see a bona basi pija no. Keru. Mami kebeko kolumos asiye ani.

0: aseda ne de menyame ayeye enka ne din meda wo so a wo so do fidi ato ha otie me meda wo so asipi ha isha wa hane 9 echi ponum kasa fidi ni medi de jamansu ogoro ogoro ne ba kope je media edro no e frene me menti menti ebre anaba wana mabua wa mutue mutajumedi echi mumma ya futuo mumma ya kwanchre mwina bida mwina muswasi ayamu anamupia ama jumedi na etima pijani mu duba bia utise ubi kahwasem ubi bion matina utie no ochewa nesenu bisi ya kan asemuna achire wunu nwasa mbowa basu asana dawasinu ai betia na mekasadie nanso wona utamachi na ebiwonu futuwe nyama ebiwonu anu mun asedane enkomamo sanse panisi duotwa sanu unse ne chiachia mia kasa mekasa medide jamansu ogoro ogoro ne ba kope wa utie musudin disen hena utie free insha wahane na the cheap onum kasa fidieni na wotwetwa mu mutse busumye sim busumye twa mu no na eganom da eje eganom da no eye se eye eganom ne tusi wo ma wo wona wo brɛ ye adwumaden na eno yeye na ana eganom da ne duru wonom no na ka na wotwe mienu no eganom da no menu abema eye kwakwapia frank apia apia stadium eye e surprise se ejanum ojina ne papa John Dramani Mahama nem Ibrahim Mahama abuaje contractor ana ewa danswa biam skania won chire no hono no oje o manem no aye ejanum mu a o maye mre o manyini papa ni ayo mo papa ani na e se ne nyagro ripa kakra bi enam ji se emu me producer ni nyawo din eso mo de ba afi nipa na finena me ko mu bu ei adia se kan nipa ba etin kra na ja komese de mawo afi de na ajinse mu ati bi so e ba emu ba mo ba ye no e bi won ma me video bi mo ma ba ko de na se ofo no frem me kono kwala ndi ka ho adana mo ba mo ba ka se mi video mo na se phone wa me bo am ka kire mo wantimi ama me dru na o se o yare a okọ yare sabia bebi o wono se na o jamaase e ho mpete mo baabi ana wantimi ka se ka e mo o wa hene akọ na akọ ko na me intimi sa nyi ya na bit ma ko be fie kwa ha be hwe bi ko se eno kra na se se de ati opanin ni se mentimi amianya no but understand ade kwa mepe bi no so mepe ka crowd ya mano kwaso nne ni din ka ho pa na se ko ba na ade ni de amafo ba e rashi ba na afo bi dua na afo bi dua ka se ani we train ni de ato wono ma entwen fa to wono edin kwaso bi so aba ni pa ba ye na e we ba no bi po we fro na ba ka se ntam se me shia me bresi omo mutimi nya pre etimi bai ma bi kura de omo mbai kura ntuntum kura wi omo no mu nse me bedu asu mi se de twa mu ko tere mi nyam na bewura mu anam se na me frɛ omo mu aba anam no mu ko she de mu ko din ko mu anyway but ebu wa me twa ni picture ebu wa no mu so a ma mu twa because me ba am se se me di ma omo no na se de me pese wi a ojeji ko che nyam kia se de bi e se video bi na e video ma manfo bi tunu nti na me ka se me producer e beba ne ne ka ne e yino Facebook ma nkoma ino mudi ye nyina no meyi ama owo Facebook ama mo ho Instagram platform le so na mu ina mo so mo ho ebu ho no mo a e video o mo no afa o mo na me kosam ka se bia metime nyima emi yi but still e bi o me phone le so e bi yi ama awe but e janu mu bi ebre e di aseda ma menu abe ma kokwa pia apia studio me phone le so en madanasi minia aseda nkoma unyamisha de uye mpenifuo no kura bi kwa na cheka mi meka kura ka na cheka ka mema bi frɛ ewe emia edanase ehonum eye jumedie ye frɛ ne mementi eduru ma de eso e mementi but eduru be ma de eso e busuanti cause be ma ebre ne ma ne yere ono ka ho but oba one ne ma oba ane ne ma my uma bi frame me o si papa bi wo eh o se fi jase ho baby na oyi adwuma obo dance oyi mesini na se oyi adwuma na na se ayi no boy no amuyi wo free so aba behwefo of the form a unti minya hwe se obubuda ho abra husam ni se na yiri no ne ne ho no oba na dwane agya no oba ne ko itie biem se nkoda no mu school no se nkoda ni agya school no ko unti min ko school jibe die kra ya asem ana ba panada dem eso ko hospital nipa kwae na dwuma maa no na upraye no onipa ne se ndi o charge no ana ba ye dwuma na wanye wajiye ana akokupra nti nipa na mfi no edu se area ko pawo ye nipa wo hwan ye kase meme dwuma bi e de mu e ma de emi adum madwuma obutuma koton meko ton yadoa ton we yewi yewi se ba men madwuma bi wonma ade hwena na bo amade ayibito memente platform ne so ah omo omo ye adwuma wo electrical ayino agriko for ayibi high tension pa ayibi na twebe bendi panisha wo ye adwuma no se bibi je tirke light ni so se no biko so mu a me se oba unye obi amani nsoni mu bibi ketu bi tim obewu wudi wani ko tu bebe bi ye adwuma pa na hwe bebe mema ni bi ye adwuma ha me se o se be fim me kai se me se fo bi no me ye adwuma na bebe mu ye adwuma no na kania woyɛ CP ɛnam hɔ na sɛ ɔmu yɛ adwuma no agye sɛ agya kɔmɔ yɛ o na bebe ɔyɛ adwuma no awɔ ne bɛn electric n'anim hɔ na agya mu wɔsi ɛna brɛtɛ baako yɛ ne paa no ɛna electric ne kaa no na ɛsɔko na hɔ ano wui na ne nua nadafo paa ɔne ne boko hyɛ ataforo ɔno ne yɛ adwuma no wɔnim sɛ bia electric yɛ akɔna hwɛ wɔnim ɔkɔ sɔ ne mu awo suru ho me si onu su ekan owuri ema ne kaka bi ama fe ya fe omo me efri su be hwehwe fom titim ka se aye a ya se de ne awo so amango ana titim titim titim de ye mabidi de ye yiri bidi yo fasini ye busu bidi oko pe bidi aba ngo dinde akwakwe no hwe eno a IBC wo afrokwanta amukuma ya tanka bi gas be mani ni twi ana eso feri break se mo amuhu ano pano traffic bi a chiye mo amu fa so bolu efa iwo no mra traffic ye chi na manfo nti ase amanfo mfa me road wa say you e ti fa so no me se du ni panyin adwane driver ni nya ba bi ye no e top mu anu si o dream maker dwane je o kran kwa ho na unje se amanfo ni mri ketu ene mu enu because guys e brasia wa bo hunu ba biade ni ba kokoduru mema yue bo ho na sese wo amfoni ankwankwo hade na obi okoba o hunum se nyehwe eti na kanfo okasa bebu bi o se anya ade nyina na obofo kunwura mu oku ho obefi obeka ni enwura mu na obi oyɛ obofo anadwo na mu nwura mu okopɛ nam dia befie ade asa bibia betimi asi eti mama ne mu biwon ma mu brɛ me fensi mama ne bibrɛ pa
1: in she ride fe
0: eti agya no mu a na na wo twetwa mu ane mwanti menka a musima nye no anwie no mesɛ mu fankye legacy metia me na echi eti me pese me mama mfo hu no sɛ wo dwumadi ye die no me ye agya no mu me ye enanom die me ye enanom die we agya no mu die na e kan mu etika mu no me pese me di si mama mfo hu sɛ jamu bi ebre ni nyine echi ye meka eduru ba bia agya no sɛ osi brɛ no be ye adwuma abra kɔda no ewie ono sina ye ye e sen wa bu akola na hwe na me na wie na ye ye sen me hwe ai bia ala tafo esini bi omumu bi na papa yi ene ne ire ne tio omwe ne tio ono mo hwe papa na bua ma hwe akoda na me na wie sku no mo ba na omu bebo omu mame abaso ye ba na arehosem isi ye no na se ohwade na wa okasa wo se befem papa na di kan pi ekwishia ne mane kwen na ne mana afa ne ho ni akwakobam ekobam mame no akobam mame na baso mama oyade na oba ne ayade bi mame ne yade bi wo honum obo akora na som we di ka we di ska we ni yema bi no mode bre we di ska ni yema bi no mode bre mame no papa na wonu kwati mfifire no ohuna mane no di ska ne ma mame no di hwe nkoda no nkoda na ehunu papa no omo di omo si mame no na bi ska ne ma omo ntino omo nyina no e toje papa no akọ mame no akọ bọ mame na akọ pija no abọ na basu ahye na nimnyam na papa na wonu gware emọ wonu no eye adwuma omo no omo nkola ne nti papa no anya osa oni papa ni ni di wetimi ntɔ ade papanhyɛ because of sɛ nkwadaa no nti wɔyɛ wo nyinaa de ama nkwadaa no ne nkwadaa no atumi atwɛn yɛ de ama yɛ maame hwɛ agya no mu tumi yɛ brɛ na ne mma tumi atu kwan akɔ ɔde yɛma bɛtumi abrɛ ne maame na papa no to no ɔbrɛ ne tawo sɛ ɔfɛntwa no ase abrɛ ne tawo ɛti agya no mu deɛ ɔmu nya ade papa ɔmu nya kaa ɔmu nya deɛ ɔmu ɔdu a ɛnyɛ anaa edu bebi aya na awre ko papa yesin etan be mampa se juma wodie bre ma hwa akoda na akra ne benyini a obuka to hwa obie no ne maame betuma ma ne maame agya padia ma na ye kama bet papa ne die ne wakopetawo no de abre no apetawo no de abre papa no oh my many di ai na agufu sam kra wo mu ne se ai papa de command is kakra obi twa ho na ho koma ba foforo akọ fage no dia manu e wa sam ben ti me disk me da mama papa de mama mame na me de manu mame dia o bru koma oba e di am de manu akọ fo ba wa hwa wo am wati mi nyini wa hwa wo am wa ko school wa hwa wo am wa nya dwuma yo wa nya babia si wa nya babia to kwan se o papa ba kwa kofa o ban ti se media de papa ma na me fa ma no ba koma me maame etu o papa na fata tao mama me se yase mo bosse ta wisi wase minya mo ba na wa o ti won wase u da kwasa o ye wula o yu hu firi mu wa wa ye wase ma sie no wase o ye wajapade no awie na wa bra wa ti fifiri abra ye ojapade no eduru se wo ye on saman se wo be ma wo yi hu firi mu koso ye eduru ba bia ye mo bose ta wisi eti eja no duro eja no mu dano so a eti e se me de maima dwe se eja no mu dano meme ko mechanics ha me afa mu die no me kaso bia obi afa mu die me kwako bi die me ma afa mu die maso bia be ma ni bi de bɛ mani bi me hwɛ nkɔda me hwɛ ma hwɛ eduru baabi a wotane ntane etimi ko si bo so nanu we eh we meka me kamen kana fit meka nanu ye me aye obi ade bon eh eji mi sama dano adanu bi am kudi ye na ni pan ye mi sa ade no eji mi sam kudi ba bi abi am kose ye am ko ye bi am ko ye no ne ga se ma ko so grade e wo hon kru no so network yi afei pinyo bia skaya san e wo ho ni asa frem se me ba san ne ho mfa no skana so asa na obi ya di bi ese ni ade bi ma me dada no eje mi nsam ye ye na jam dia sida e ma nyame na me pa me dana se e no o ni pa no ni ba bia na o wa ko duro sa me aso red bi e be mani bi iti sa me kan me ma sa ma minim die me kan akosie aki se me mani o do on shepherd die on fa ne ho ono e ba sa mu die fa ne ho he we ankran kan fo yin fa ne ho on hweba otimi ne ma wo ya wo mienu miensa akowo ha no akowo na akowo akowo on hwe man se wo ti ne ni ahwe san kwada na nkra ne bitima bua ono ohwe beto na ma bo ntia no first na fe bi pimpilis ene na ma fo na ba no ka pimpilis on hin wa twi pimpilis ani me wo ba wa ha me ma wa ha me ma wa ha me ma wa ha beto on hweba na wo mo mo hweba no ehun se ne afifiri si ti nipa na nimpa ne bema ni benyine wie na ayese e bon abaso no ni etimi se na nimu nyam no ni akofa tawo ne da brebe ma no afa tawo ne da brema e bi ko onfi bema no kra na na pani ba kwase mo ka kire me se bra wa bra ne ma ho na fe ne mani nyini akobi anhwe ne mananim obi am hwe ba pananim obi ape so be hwe ba pananim ba panese mia na mde omukuru sku ase mo sibisa be si hasen papa ni firi enua so not check ya se ya odi ne ma kusku aye bibie wie ma kona nya bi adwuma aye ne ye ne ma ni nyina pu no enku ni ne yere afi pap omo kwa papa ni nya stroke da honum no e da edi ne edem no oda fo mo no na ye I said that ekwe aduane etuk ekusi wonum na epro no ebiem puma no no na from honum from timi fa na reho semsin su toy na ayinu na ebugu papa ne so asemui adan misin na adan betra no wiase sem no ada dem di jema mene ne mano ne baba ko baba ko ana we fa bone bo fa bone ase se me papa de me nye me papa ni mu ase da na ne bema wo mu no ti bon koso wo ye bema ne bi wo yi papa ko ka fon che papa no papa ni enua so papa ni wo enua so ko wu ye ono mko ye ye ne ire kwa ma ne ire na ma ye na sesa ma ne ma ho e kwa ne ire ne fa so di papa ne fa so omo ma ne nsi ye na sesa ma ne ma ho di baby ahun aru e ko papa papa ne friend mam kwadu obu ni din one e ka se papa di jebida one ye ko fa papa na fe no ko akope papa no e ko sie sie papa no e ko ko bana dwani ko tete dwani di ono so na ono na ne kunawu sa baba wa na ne kunawu ha e to na hwe nkoda no ono na ne hwe nkoda no na sa di bi ka baba sia kwa ko hwebre papa Inuyasu Lick Road Inuyasu Hona na papa ni free Mitumna ni machile usie Sa baba wano Onu nefa ne papa Eka se debi De papa na yeye Na baba ni metrase beka Wakan watimi kan kan kan De ne papa ye ma womu Na afidi Papa ni inyini ya papa ne sebi onye yare anjujwa yare ya papa ni nti ma minu kwenye ma minu faso edeno ni wasai kwa dana jeni ana papa no na ayye daman ya katu nene baba akon awo nene baba akon awo na ma minu jakwa ho sene baba anu ni kunu wo sika iti wa mwani sika show wa mwun iti saa media se wo jayu ni kunu no etu ho eti ababa wanu wanu ane bon modin se debi ne papa no obobo modin so behwe ne papa no wo papa ko ane yi ni yim edin hu si wo se ne papa no de papa na ye wo mu no otimi na ne chi ma papa no da amo maka nyina yi papa no mai na emu twa bon no ise ene papa na ye mre o yale da ko we nye ni munyam ya nshene ni munyam ya mwa no wana tuwa mbae wiyase wa mwoma kusiku wa shawo omu ni winyaye maaminu efruo ababa wano mepena samse ni kuna u onuwane shen kwa dano nwa saa babi sabi shwa papano nwa kujale papano nwa kusisi papano ansana papani ewu ajani mu kimi brafu bi wiase akrani nini wonye bebi agina afina ye di taw ene ese papa na ni munyam taw ne ese papa na ni munyam woni de ni onya bi enye ye mane ade e sumbo na ade e papa ni edima na nye ne mum ye mane taw ajani taw ne edima vetwa ase bra wo bra djuma wo ye se capital djuma wo tada e dansoro wo bo djiam wo bo ade ne so wo ye mercy ni hwe bebia ne panacha wo ye djuma wo ye painter hwe bebia ne panacha wo ye djuma wo ye hwe omo mercy abansoro kase pa no kwa bebia wo ye proma bebia okwese pa wo ye djuma wo soro ho hwe ebi taka ho adaba kwese mikoto na ayi bibia enua okwa edua dani pa beti ekwa ho obaka se machine ni dapija obaka se machine ni na so eye se wo kwa ma ne ma eni ne yire ne busua ayi ye no se e beshe be mane ni munyam ti ni akokofa taw ne da bre no mede papa ndem command iska bitu biko na lako fage biko fo pa foforo etie fes kana ma ntie be ma e ma me ni akufa tawo di abre no ah e ja wajo de di be bia di no ha tu be bia di wi ase ta be ma nana bo amatempt o si wi ase ta be ma tu be bia e ya o e ya papa eya se ne bitimi brɛ ɛwɔ ye ma ho ye kasa ne ba yare a aduane kura wo di kura nyɛ ne de ɛso gya aduane di mi ka kɔpɛ akɔdaa ne de ne kɔ ɛyare sɛ bɛ me kɔ hwɛ akɔdaa no ebi ɛhwɛ na katua wɔgye sika wɔgye na hwɛ sika wɔgye paa na hwɛ kɔ sika wɔfa so hwɛ akɔdaa na ɛhwɛ na bi so ɛhwɛ fia ana gye nsɛm ebi ne wɔkɔ tumi kɔ bɔbɔsia afei na ɔza kɔ yɛ adwuma wei ɔwa kɔpɛ daa bɛhyɛm mino kase bema buo ntimi na wo mino mi kamchere wo se bema buo ntimi na enkwana dida mu nyaa dida no ma me ne timi da hwan krom enkwana dida hwan krom na ne gisu no onde ne ni ate no ohade na afira atuna dwengwene wo se bema bi ntimi na wo ntimi na hwe aso bo kona kona na deda ajo ma ho me ma ebi hwan krom weti da we na waha e fa ho oba na e don't what da bebi onu ju hwan krom weti da we yesi ye e fa ho but wo be ma na wo fie na wa yo adwen se wo no wo do se su bu se be ma wo hwefie no wo ni fie ni ti no unti mi na se mu ne wo pa mu musa ma na omu ni kunu na omu awo no mu musa mu kwa mu fa so mu so brepa e mu musa no hia de Jumebu anuma ho be se mema ni bibrebre no nasibi bibo be ma no na wiye no na hunje se are hopa eh mema metifo kwa na ja mema momla mafidie so kwa na ja me ni den 0243 2020 2026 0243 2020 oh okay meba eh mami

0: genke di anu odi yon. Na yo. Me pa chwa oso, oso di adi dokuna na.
1: Kaka dabi.
0: Ah yo, me ka se genke na se ni. Ah na, bibi aboko.
1: Oba adi na daruma, pa chwa we.
0: Na, me su me huye pa. Na wanyan amini ne siye.
1: Pa chwa woni adum mo de. Me flesa tante ati mo fwa.
0: That's right. Mani me mani omu wa santi ati mo fwa. So bi anwe.
1: Oba adi na daruma, pa chwa bi anwe.
0: Ah, okay. Emo frani nyina ho ye.
1: Nyanko paado.
0: That's right, that's right. Odo fo be na obisa nyum dia manu.
1: Ah, pacho, momentum e boas na mentia madofo ni.
0: Ah, to boas ne sani.
1: Dedi kan koma, minista na nankruma. Dodo na fa na oza oza. Ana dedi won koma me bra pebi. Ana ne hokani le di bianka. Ana koma si tati ma dodo na fa ni gaja process. Na koma e da e boa. Nankoma Maya, Nankoma Sita Bonti, Nankoma Bami Masito, Nankoma Honorable Baba Fuseni, and of Francis Fuai Tuna. Pato Medassi,
0: yes, you're Dassi Power, of Francis Fuini, and also Dassi. Shout people!

0: Abusua ye kona fe yakwa kudin komo ni mse kwa siara si di dru ya na chese Inshira yen have talk no ena edru so Idi kanya edi shasye Na idi din komo edi faya pomo den hon Isa nse ye kwa yebe ino Se wa uti emi Unho nye dia Untu minti radio no Na me honye dia Mintu minsu metina ha eme kasa Inti ye kwa yebe nina Sika yepe Edaya ibisi Ni nina ya honodin Ani edipe yedisi unisika untimi ntidan saa na woni ahoden so untimi nkopesika ni bi saa na tie na enwumre se de bia woni mno mene Dr. Ben Nuako adodo na afre ne se Dr. Mehingham papa na wode eye enuane esayade no na ade bia yetwetwe nkomo wo fie hase na Mehingham wa ono nsusu ewa ha ne ba efe mehemwa ono ewa ha ana afi mehemwa ono nsusu aljinedja mabaja fo de o matena se dada akra JK yamwa ewa ha opanyi oridwa ono nsusu ewa ha sei ana afi me papa osofu dia ono nsusu atena se dada Dr. Mehem atena se yen koda yen kodi nkomo ana wo twetwe me yedi nkomo kakra o kase ebeto aso na ocho inside komodi ya ni biye dok ni kasafa de ehinu de di kama mili kama wadu ansa akwaba
1: ya eja
0: akwaba nkwura na chicha bi aso yenso
1: that's right
0: na ocho yedi nkomo na ocho twetwe mu no na enenso so no ye beto aso kakra na yen chance yen fam free ba bi a yiye na ye koye nim kakra bi a na afi enempese ukasafa yade a efre ne se typhoid yade a efre ne se typhoid isan se sayade mehu se nye mi a mehu se enye yare papa eka wo a experience ne ye basa na ye nye fri hene ekwan ba so ne fokra ye se typhoid ye kunye ni din na mi hu din e de be ma no twi ni twi din ni nim nemum de medim a typhoid eno a ne yeka nanso so enhu ade potia nipa ye ya ekofa sa yare no eba na yare no mpo eba ne su ne ne ban etesen symptoms bain na mehu se ah ade e koi die die ye mi ibia me nko hospital die ba die ye mi suspect se ma me ntu ho na mo na I bit my way and I bit me I way yade a ye kasi di hun koma broad ana mati me sesa
1: emu bypass
0: emu baya ese ye biebie mu kwa chiri e ma amanfo etiase saya di enkora betimenya panyini betimenya kokora brewa obi etimenya be manti enketesia obi e betimenya san se obi o ha mehu se bia kano na mehwe no so ye very young ano ho din okoba ho din mutumri kai bibia but ebra mi hu se sa ade ne bi na ekoso odipa ne kan me hwe nipa na ase mi hu sa mpa akoi ase ade na woso no wabo hu ah em se na na we dey say yare na ban o si debi debi ja de ade ne ye me no wo nti ase sabi da ye boni bi a me susu afa edu ba bi kra no me frɛ be sofo ka kyerɛ sofo na sense me fia ba ifo de brɛ omo de omo ye me no ese omo ye de mako because da ye bi a me susu o ka ni nyina
1: yeah no cre
0: o wa o te ni bi wona so
1: no cre
0: na obi afrɛ no ah na de ni obeda nya ne mfifra te ni sit ham dok ye ni nkomo kakra se ho na apese ye fam firi a na ye tiesim na wo twedie twa mu no so e bia ye
1: all right my chat for
0: na mamin ka ben ham white powder no katem kakra
1: okay
0: na ye mbre mu ehusia on se prince man o da bia metena ha me di kai bo ho da wuro kire wo se white powder no papa no betena ha onya bre kura nkyre white powder no emu ye na emu ye ni a ye nya nom bie na ye tiesie na yehudie yeyo no ye de ye ka ye nimnia ye ka en shi right white powder no eye ma obi a ukotodwum unam at gogoro wotese ukotodwe na niema bi kikakaka bom doctor sesa de ye fra bibi te se wo fie kura nemfa nya example onse okotoka sie no mu ho no no ye wonye ma bi ye dia ma no ma sie no mu ye mremremre sie fren hydraulic sie no se afi se no sa na wonto bu ma sie no wuchi mu nchim ne mu eden den den den den den den den den den bicycle etre bia bu se wonam a chee na esusum na wo de pad no beti twi ukoto oil na di gum pe na twifa so abose ne dede ni nyina na ejai saa na doctor si kotuje etie ukotuje no ye ma utimi kwa kwa no no a wonte hwe no na me de ade bi kotuje ntini mi dompe mi no de firi soro ene de ehye wona ntunu mu no ana ababi sie ni ana wode ade bi tse kurabi na wode abutu so ana wode ade bi aye trotrotro ade bi aye tro ana wode agum se be ya wonam a kotuje ni mi enu no nkase no enko kambum e ka twia ni pe tetrotro no san afa wonam a wote yaw pa se view sana tie doctor chirim mun sana wo chese tie na emum no se wode na yesa bia unya white powder no pe acha na wotwe na wotwe mi no bunse ah gugro gugro na afi na ka woru ntumi nante na afi jaw na jai afi onante a onti gugro gugro bio onam a ona sa et se fum utia de so kura onti onante ka kra bia na wakoma ebo pau pau pau akwai kura ese onante a jise ofaka odan odan na jwa otite wakoma yin ebogu waso utida so mi yeno so abetukum kum kum kum doctor se otise wakoma ebogu waso kum kum akire so o problem enisu oboma na jijigu wasun kum kum kum kum dabi etoro bia wakoma esi edie nsa hye oyefunu na yetu wakoma na firu yem eye problem ya rekesie a wadru a minim ene Dr. Mayham ne white powder wa wo mujabroso pressure diabetes for wona wo fibroid wona wo eye ya diabetes ya si efre no de mama no ngo se no kra bia
1: fibroid
0: aba abigira wo yem ama achese wo ye ho hwia enye yie bia na medie ya make ya akoi na me ne di wo nkomo yi ye so nya typhoid wo isu so di fibroid typhoid fibroid omo se pa mu di no mi bosesi akora na ye mesese mi hu de me bo me se fibroid di wo no na akwa na ka na se typhoid osan ni pe nyina no mu hia white powder eso ni pedua no so asan mani pedua na hoden ade bia wahwere woni pedua no mu poison bia doctor kacho si enu ani aye di nyina se e poison nsu aye enum yaduani aye di fruit aye todi vegetables nyina e chemicals and as see ye de akwakoka no ti se wi asen ba bia ye dru no ye dru ba bia ni nyan so wudi agro wodi di hu kakra bi di wudi akwa mu a obenya haw nti wudia na se obenya white powder wudi gunsu ma no pa wasori a woni die no na wannom aka honum enwumre wodi die wi a woni aduane bia nsu pe na abetima nom no na de bia gunsu no aka honum na wannom na da na ena no pe ana maami bi frɛ me no si brokers mi ko tobi na dia na mini pedua mu ye me no enya asem ketoa na me koto ye no ese me num baako enura enwumre no adie chinye no ese mi jame na bebre na me konso a ese niema mi hunu na ese mi nana mi jante ese ma hu abo me me konso no mu ana se me nyeden ka me se me frere doctor na nsusu me frere na akwa me se ebia za bro wa sorry dem na me se de bia ne wuri wa na me frere wo na me so konso no se wo hunye obasabasa se bibia anye wo so da bi ne yem na no oja na kakra na na so se ni wo hu se oja ne nan wie ye no e ti ko ye no de pedue ni mo e free
1: sapepepe
0: se ya no ka che me e na no pe ya
1: sapepepe obi onu ma oja ne na bia no obe wie ni na ni pedue ni mo e free
0: satam so wo ka na mso mi shi dua so sa ho na mso mi ho chire ni mso mi shi dua so oh, ana me kan se ya de che na mso onko so no onum
1: sa
0: na onum duro baby onu abi hu adanse ya beba o minim se sa be wuti ye
1: sa
0: ma me kro se wuti mi apacho ya afre me na enyumiri ya obetse wankasa wo ka bibi so utie mi ya frɛ me frɛ me enyumiri ya na doctor wa me ma ne nkasa wo afidie so na wa dia dance ye de unnom na nra nko ampo no de adru no aye de ama wo doctor yenko typhoid ne so na yenyi fibroid no eno de maka ho asem dada eno de mi nim ho asem ka yedi nkoma kakra
1: yo kwasi sane onipa ne kai ye no no kremu ni typhoid yare no yare a Ghana ha ebu papa ebu ye ni pe wo typhoid dosun papa nye ize na ne senti ene se ene ma e de typhoid ni ba no e dosun dosun papa ntina ebu no didi kan enya ewo ye didi ni enum aduane enya typhoid no efi aduane mu ena ensuo mu ye ka aduane no a ye wo enama holo bia e carry sa typhoid bacteria no a e fren s typhi no ana se salmonella typhi no aduane bi te se akokonam yes
0: it's a typhoid
1: papa
0: adenti
1: sa typhoid no kotena aboa akokonu mu to wi a onsa peka
0: nempa oda so no
1: kotena
0: mi ya tsa akokonam onya akokonam a ne hoto no
1: sa ne hoto
0: onya baby papa da ma no timi ya na tuma yi
1: enti se enkenka se wa no ama ami number 2 kusua ofra akokonu mu a otimi kotena kusua no so mu nti sɛ wonu akosua no amena mpem paa nkum typhoid aboa no
0: sɛ mozomo sɛ ɛno aakyɛ 5 minutes manum yɛnyi
1: nti ɛkɔ ɛfa so nya na mbobɔ so no
0: ok ɛne mma no mio mamu nni deɛ binom ka no o sɛmanum yɛ sɛkosua de akyɛ a sɛmanum na abɛn moma no nsi so ɛnyɛ hwee
1: afei nsuo mu nam
0: fish
1: on sɛ yɛn Ghana fo yɛni ɛho ni wokɔnkran a ɛpona no
0: ɛhɔ ne gya ɛna
1: amanfo gya wo mu nan
0: bɔɔla nsiota no atwe agu
1: nti sɛ nnipa no ɔkɔgya ne nan wɔ hɔ no so ɔwɔ typhoid yare no bi a yɛana ɛkɔ n'agya nan no mu ɛkɔpo no mu na fish
0: no
1: akɔsɔ adi
0: ɔmɔdiane okay.
1: Na aba ni mu. Ti wo so kɔwe a.
0: Wo so anya.
1: Na wo so anya. Nti abu papa. Afi ensua ye no mi. Sa ensua abeba so a obi ye bie no. Ba bibi wo ho a omu e treaty a omu treaty ni ye. Typhoid no itime de papa.
0: E fi wo mu.
1: Sa ensuo no. Omu bebre wo ho a sɛnea ɛsɛ ɔmu de fa mfidie mu a
0: sɔne so
1: ne ade no ɔnyɛ ne saa nti ɛna wo sɛ nsuo no abu sɛ sɛ obi
0: yɛbiyɛ bi different products
1: saa nti ɛno nso so
2: ɛna generally no ɛyɛ baabi a ahonedie
1: saa
2: ahonedie nti baabi a ahonedie ni no typhoid ɛba wo nti kitchen obi timi yɛ aduane no agya nkukuo no asi hɔ bɛɛ 3 days na ɛsi hɔ ɛmoa no nya bɛduruɔ nom a ɔma no bɛgye yɛ nsuo ade no aduane ɔbuɔ nom a wɔato ne nsuo bɛ on treaty
0: ne ɔkura tankes fie hɔnom bɛɛ mfie mmienu kora no
2: yɛhohurumu da
0: ɛnoa bi ne ɛsa nom
2: yɛde
0: no aduane yɛde dware asi nneɛma yɛ biribia
2: nti saa nneɛma no ɛyɛ World Health Organization ɔmoyɛ hwehwɛmu ɛfa typhoid no na mo hwɛ mu na ɔmo mehu sɛ afe biara no saa nhwɛ mu a mekan no 2019 na ɔmo yɛɛ nti saa mede akɔ ani mu afe bia nnipa 110,000 ɛna typhoid ɛku no nti nnipa maako 110,000 na typhoid ɛku wɔ mu afe biara weyɛ 2019 asɛm
0: saa berɛ deɛ ɛnim baabi akɔ
2: nti saa medeɛ millions ɛna ɛku wɔ mu ɛsiane sɛ sei no yɛahonedie no ɛkɔ fam nsuo muna yɛa ne akɔfa bɔla ne abɛtwa agum twoo ne nyinaa na ɛde haw no ɛba nti typhoid no deɛ ɛnyɛ ise
0: nnipa 100,000 over
2: ɛne kuo mu afe biara no ɛno yɛ 2019 asɛm na meka nti latest ayi badeɛ a men ɛkɔ ani mu paa
1: ansa na 100,000 ne bɛwo na nipa between 11 to 21 million between 11 to 21 million nya typhoid afe biara 21 million afe biara o
0: na ku mu bɛsɛ
1: 100,000
2: ɛne yɛ 2019 asɛm ne yɛka nti 2025
1: yɛ typhoid yɛade ɛkum nipa papapapapa because one sɛ ɛkyɛ nipadua no mu a ɛtumi ɔmutumi bɔnebɔne tokuro ɛwɔ ɔnsono no mu ɔmutumi bɔnebɔ tokuro ɔnsono mu nti obi wɔ hɔ a ɔnya a ɔbɛkɔ agyanan so no na mogya ɛwɔ mu ɛkyerɛ wo sɛ ɔmu abɔnebɔne tokuro ɛwɔ
0: mogya nwunu gu mu
1: mogya nwunu gu mu nti ɛnyɛ yare papa ɛna ne ko nso ɛɛden kakra ne ko ɛden ne sɛ sɛnea mekyerɛ ɛkɔ ɛfa so nya no nti ne ma no ko yɛ den
0: ahonidie
1: no
0: ɛna yɛ so ɛnom woda so te fii no mu
1: saa ɛna adeɛ baako a ɛsan wɔ ne ho ne sɛ sɛ wo tritia na ɛmmoa no so te ɔm so te ɔm so te na wogyae a bonso no ma saa
0: aseɛbasa korɔ ɔmba
2: bebree
0: ɔmnya hoɔde woasorosoro wɔ m
1: saa so nti sɛ wo triti a na ɛ sɛ wobɔ mmɔden sɛ wobɛtriti no yie ama no afiri hɔ akoraa ma wɔ nti sɛnea ɔteɛ no no na ɛku yare a ɛhu pa ɛkum nnipa bebree kum nnipa paa ɛbɛyɛ dɛn na wobɛtumi ahu sɛ woanya typhoid yadeɛ anaasɛ wonya yadeɛ no bi nti yɛde ka ahu sɛ yɛde deɛ ne ɛnom nsuo fish kosua ɛna saa nneɛma no mu ɛne yɛnya fi ebi wɔ hɔ nso so a nyɛ no
0: nkoayɛhonedie
1: yɛhonedie
0: baabia yɛnom
1: ɛfi wɔ biaa no
2: yɛduru fie a yɛakɔkyina yɛduru a ne afa aduane
1: ɛhoro wo nsa
0: kɔgyana so ɔnhoro ne nsa
1: hyɛ
0: nipa abɔnten kɔyi ase ba
2: ɔnya wura mu a ɔfa ɔhu aduane ana
1: ɛsɛwodi sɛ aburokyerɛ ahonedie no kɔ anim no ɛso te dodo ɛwɔ hɔ no so te ɔmu nya bi ɛfiri nkokɔ nam a ɔmu we ne nkosua ne saa nneɛma no ɛna ɛkwan baako paa nso ɛne sɛ obi wɔ hɔ a na wakɔtɔ ɛnam yi na ɔde abɛhyɛ fridge mu na wakɔtɔ vegetables lettuce ne saa nneɛma no na ɔde ahyɛ the same fridge no mu aboa no ɛbɛba abɛtena lettuce no mu ɔnoa ɔhoro hoa na ɔtwitwa awe ɔnsa bɛtumi aka
2: ɔhoro no kaa so yɛde nu nsuo mu ane ayi
0: dɔk akokɔ biara na ɛwɔ mu anaa sɛ sɛ ne teɛ ɔgyana no ne ɛwe no mmɔ
1: sɛnti no wososo ka ho na abuo no
0: ɛfi akokɔ ne pɔtɔ
1: masa abu papapapapa typhoid abu papapapa even ghanafoɔ mu aburokyerɛ bɛbrɛ hɔ a mɔu sɛ ne yareɛ no ɔka sentems no aa na bisane sɛ woakyɛke typhoid ɔ se daabi deɛ nti a ɔmu ntaa nkyɛke ne sɛ mu sɛ hɔ no deɛ ɔmu sususuo mu adi so nkonim nti but wobɛhwɛ no a na typhoid ne ho ahomete yie ne ho ahomete ɛbɛyɛ dɛn na wobɛhu so anya bi sentems ɛne sɛ yɛdi kan wɔti ɛtumi gya wo wɔti ɛtumi pae wo obi wɔ hɔ nso a awɔtumi de no senka sɛ awɔ de no afei wokɔɔ no aduane wontumi ne di aduane da w'anu mu a ɛte sɛ ɛnyɛne
0: kakra bi ka ɔno a ne
1: wame afei wo yafono yɛ ɔya yafono no ɛyɛ ɔya ɛbi baabi a wotumi sɛ yɛwɔaduru baabi a wobɛhu sɛ bi a ɔyɛfono soro hɔ anaa party bi koraa ɛtumi ɛyɛ ɔya afei obi wɔ hɔ a ɔnya typhoid no a ne yam tumi tim ɛne obi wɔ nso so a ɔno nso ɔgya ne nan saa
0: dariane wogya mmoma anɛyɛ na ɛtim deɛ
1: ɔyam ida sɛ ɔyam tim
0: anaasɛ
1: ɛbɛhwie ɛmu bia ɛtumi
0: adɛn na mɛbɛbi tim ne bi
1: aboa no subae no no ne subae no no sɛne ɔsete afei ɛdu baabi a woyɛ mmerɛ wonante kakra bi a ne woabrɛ ɛdu baabi a na ohunam mu eya o ya ohunam tutu pa oda sori a se be ya obetimi si fom na ye din typhoid edu ba bia obi okra timi ma no bowa bo timi ma no ebowa obu onso a ensanwa kakran kakra titiu ne kukum ne bofso ensanwa etim de gu ne bofso enti typhoid yare de e yare boni pa
2: na yare boni abofno
1: fie ene abofno bo wa ofi bo ane bofno no
0: etim ma so te ana etim ma ye
1: etim ma so te kwasi ade ba ko pa e ho typhoid no ho se kwasi so we ya obeka se obi na ye o no ni su ba no no
0: we ka se bayie
1: oh yes omu bebre ba omu pa na o ka ne sent na o de ma ya omu sa de che ne se wo se wo chini a
0: nkoda
1: nkoda so ya ani ahohyehye du ba bi ahotimi hyehye wo
0: yesa
1: na yi no aye mu no ngai basa into o hwa was mi ya re de bibi wo mu
3: awura ba ko wadani nua sa wo ko ba bi a yesi wo bi na abu ne dua
0: o
3: wo sika wo tua nye bi ni
0: no so tia na
3: eti eti etuma aye se de es
0: aye wo
3: ya time wo ye stubborn papa
1: sa uja onai
3: yadia
0: e uja na
1: uja na na na so te
3: yadia ni hu ohu
1: na na ese nsuji eja ya na sa o se ese si ya wa uti mi ja onai
0: e dio
3: eh kwana ni sa etu oba ye
1: ko be bia ese ya bonu dia sa
0: ni so te anet o be jinsu adi
1: e na otumi na
3: o se se
0: doctor checkin so a onga just wen ya ita
1: so e na bebre krumpu ncheke bebre ntan ncheke se typhoid makumakumaku na cheke nti obeda ni dua
2: anye ba kwa eyesu se wachi nkase nti at times e present no to say ulcer
3: it
2: me as typhoid no
0: symptoms no
2: nti obo se
0: dua ni unidi ya no aya se yemo wiwo e dia ni to mu aso na
2: Ndio uko na kache doctor nsisi na doctor na jebe kwa sebi ya osa ena ebe ya hii inti nipa webuye no eskepo typhoid no omu nshe inti wetibre mwono timima eyo ya okuko timishisho etimu akuma subo kim
3: etuma bipi suko suro
0: pressure
3: ya
0: ni wo bi kra dia ni na chese ni ni o
2: eti a typhoid dia anu odin
0: it mi kum ni pa pashe wada
1: oh en kum pashe sa
0: be symptoms no be ma obodi pedia na bi bi koso
2: na e koso che na se wa hwe antwiti a ho na de how ne ba because it mi ko ni ma on so e o ka se em onso ni mutimi tutu ntukuro afi moja na ya de
0: ese uja na ya moja wum
2: de ade ba ko so ye ne se e ho no so na adwan no
0: wadi
2: e munyani nu no e be twetwa ko ni padua ni nti ba bia anyani nu ni be twetwa ko no
0: to grab
2: it to grab them nti nutrients wa se onya no onsa nka nti enye easy
0: it mi sai me fa se se me mu bia na madam fo ni doctor e be tima sai na na
1: It me say, but you say be a man say only need the din in tesu and an hunsu be sa. Say free abuamu, free abuamu ne ba ahondi. Say free abuamu, ne ba ahondi de sa ne bit me free hunsu.
0: Cheno sa ano, unye be sa na. Say oh ma anawa adam fubi atani shibu mu afiri na only need dibu. Opa.
1: Advisable, enye. Yeah, I say it's not good, sir.
0: Let me need to chance in creating a few chances you wanna.
2: Oh, David. The bottom line is, I only did,
1: sir. Who did we are?
0: Yeah,
1: Urumu come on. Yeah, how Anna? Yeah, did a sapphire? You can carry chance in more. Abra funya sao. Won't be hit in Sushia. It's in chance any plate near that Ninian and Yanuamu. ye nuo mu me ma wuru kuko pe wa brochure kwesi
0: doctor
1: sa oh me ko ye
0: mo na na e lodi gumo sa si sa na mo de ya lodi tete tete na mo de kora na
1: kwesi se enguku onu e jira ho ise sa pro sign
0: ana be ke yesu uhuru bi ade e de yesu as yesu abeti ate na de enguku kwesi wa no ba ate eh na nim ti na firi gu fom
1: Masa, enyezi, ene suwe shesu, suwe
0: shi,
1: mewe na wonsa, na ye ti seyi.
0: But I will be free about Chiba, no France, or by Ocean in Sechisea. I said, Tuntunam, the other was a shek, gugumu, gugumu. But I said, oh, Rosica, gugu, France, chanzi, lo, dugu, as an ade, kwa, kase, bibinina, Yeah, yeah, sano.
1: And to omu din su share and off room kum ye had the din su nyun.
0: Okay.
1: And see ye penny ye park in chance in a di we are yan womu.
0: Okay.
1: Hey. And na omu do ma kumanim. Omu machina ye u di we are ye friend a dish washer.
0: Okay.
1: No a pack ye gum. Na wa loko. Na fi waso. Oso ya pe. And no a bed once you noa. Na etugumwa nti abobia omu a na eku no ba he ha de yenim ne sa nti ye pese avoid ya ye nsha sese ye be no a enkuku onu mu ye nchense no ye plate ne titiru plate ne a edidi so no ye pak ne nyina egu chense kese mu ne de sija so na ya nuo mu amene huru e be kum time for da bo bia and e bit me abo he
2: obi
0: okay
2: ade ba ko ye ya hu ne die no yɛne nkurɔfoɔ bi nati yɛ kitchen ntafrɛ no ɛna wobɛhwɛ no ɛsiane sɛ yɛsɛte no sɛne yɛte no ɔfii agyanan hɔ
0: naaɔba
2: kitchen wabɛdidi nti saa mmoa wane nyinaa no ɔba a ɔbɛtumi akari ɔbɛtumi afa
0: yareɛ
2: no ɛde aba ɛno nti na yɛkyɛnse no ansa na koraa wobɛdidi no saa yɛden ɛwohoro so ɛhu sɛ ɛho ayɛ kama nyɛ sɛ wofaeɛ a na woate aduane atrɛre wofaeɛ na ade yɛ daabi ɔ sɛ wohoro so because mmoa nketenkete ne so a yɛne ɔmowɔ yɛ kitchen no ɔmo nso yɛ adeɛ a ɔmo ha adwen
0: ntafrɛ ka ho
2: ntafrɛ
0: ne bɛyɛ ntafrɛ
1: ntafrɛ ka ho nti bɔtoo na ɛsɛ ahonidie ɛsɛ ahonidie ɛyɛ kɛse ɛwɔ
0: ne ntafrɛ no ka ho mɔ paa
1: ntafrɛ no wɔ fie mu nsuo na ɛka nom no ɛno nso ka ho papataa
0: sahye waters no bi abɛ ba no
1: ɛno nso ɛwɔ mu paa paa nti
0: bɛkɔ ne bi gu awia so saa
2: ɛno nso nkani kwa sɛ ɛgu
0: awiane gu hɔ ne yɛyidi maako maako
2: deɛ wɔ sɛ Ghana ho adnɛma yɛatwerɛ ho store in cool dry place ɛhɔ ne yɛde gu awi ɛna deɛ yɛntwerɛ ho saa no ɛno wɔ
0: store inside
2: nti saa na ɛkɔ
0: Mr. Wa Wuti and the doctor, church, a typhoid, ni subine, and then in near ya, what den and woody, a woody pedrium. Now, who say yare a bummy, and near man, dear Yemeno. Me cry, dear, would you miss a woman, dear doctor, church, who shall say as a woo, because Namu, who say, Nipedriana, just a beer will be as a bit, not drinking ye, and I will put them. Pet, and a bibi, yana, woo, Philly. Se bibi koso mi susi nyame de bibi ahye de padua mu a yare ne te se den ya e kasa kira adwe ne mo hu se no bibi bi koso de
1: padua enye kwese de te ne se bibi a eye hohwo bia ko ni padua ne mu a ye o de friend immune system no a omu bo apro e woni padua ne mu ten bia omu bo apro ten bia se ade bia enke ni padua no ho eba ya ntempa ya behwe ni ya grip no na ya ku na firi ho eti ebra bibi fufuro bi be ko ni pedua mu si ya kim omu ni immune system no e de bo ani eno ne de wo ka no eno na ma hu nu se
0: bibi nkoyi
1: eti se wo ye obi a o immune system ni stronger wo se na di su nkunim ti wo tin ka se ase bibi nkoyi ase bi nko be ade be che na dansa na wa ye normal immune system no akwetia edi nkunim na emom se immune system no aho ode no wo form a be obetin ka se ase bibi nkoye ase me yayare na o yare a na chese new system na ntimi ani
0: wa bre bi a wa ko bia kwa fidie
1: yeah
0: wa bre o saade na because o ko ifi no so da so tim
1: yeah
0: unja ufri fi ni de bia wo ko na na sto de e begum na wo ko tia de yebachi ni asalo do ni ma
2: anu nti na tu se eni kwan se o tena ho de bia no e wo ma se da sorry ko hospital mu hwe mo jam mam bra nye mi hwe mam e bo on ma nye ma na se se ho na nsu hu na we de o tena si ni ti jwa na o se eh ma mi ko ma mfa e chiro e drewi mi ko to no an wa ta no
0: adam funo kra de o se we si nka ba si kra nya petition pa no she so o se nya petition si pa de ano o se na e kra si de papa na ta de bia bunum kakra no kra na omuntibi nyina no mo ni namtibi o de o kudiko fa